sakar bnatna fel sakar way kontar fel enin taru bkhma mserle bashi bizado rabawla ta barushi bajwa khabaqiyana sa sa mustaqbali raba